Leno. Nan zai yan ro te leng tang ha chi mua pe che zang nan zai. Trang do zha mo sa ya sang le ya cha po nan zai a mo lo. San cha wan cha wun na xiang nuan nan kwa zing. Zing lo xe zing tan kwa ba la che ye kya wun zhe chi. Yo ling tong zhe a lo xin sai ji tai jo zho kang yi a zho kin zhe ling.